Undaba owadlalela emanxulumeni unangunangu namhlana kungayisiyo kodwa namhla nguye umabona unamnye ongayiziduli uma uvula kuvalelwe njengoxamu uma